He tātai whetū I te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nāre re tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō nō manā ki tanga ko tau mai, ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, nā te mea, nā nanei, ngā mea katoa I hanga. Nāre re ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia ki a rātau. E moi, e moi. E oki oki.